kan Amhara, sassan Fano, har ma da kasashe na shiyar kamar Eritrea za su iya tsoma baki ta kai tsaye ko a kaikaici. Wannan lamari sabanin rikice-rikicen tsaro da Habasha ta fuskanta a shekarun baya na iya kaiwa ga wani ɗari'ar rashin kwanciyar hankali mafi girma, inda layukan rikici da dama ke ciyar da juna a lokaci guda. A ɗaya ɓangaren kuma, abubuwan da ke faruwa a Tigray suna da muhimmanci ba wai kawai ga siyasar cikin gida ta Habasha ba, har ma ga yanayin siyasar ƙasa da ƙasa na ƙahon Afirka baki ɗaya. Idan aka yi la'akari da takaddamar da ke tsakanin Eritrea da Habasha a kwanan nan, tasirin shiyar da yakin cikin gida na Sudan ya haifar, tare da ƙaruwar gasar ƙasashen waje a jan teku da ƙahon Afirka, akwai yiwuwar duk wani rikici a arewacin Habasha zai iya haifar da hatsari a kan tsaron shiyar. Musamman idan aka yi la'akari da neman hanyar shiga teku na Habasha, batun Somaliland da kuma sabanin dabarun da take da shi da ƙasashe makwabta, ba za a iya ɗaukar rikicin Tigray a matsayin matsalar cikin gida kawai ba. A taƙaice, babban jarabawar da gwamnatin Abiy Ahmed ke fuskanta bayan zaɓukan zai kasance a fannin tsaro ne maimakon sakamakon akwatin zaɓe. Ko da yake rashin kwanciyar hankali da ke ci gaba da faruwa a yankunan Amhara da Oromia yana da muhimmanci, sabbin ƙawaye da ke samuwa a Tigray, gasar kan yammacin Tigray da kuma tasirin Eritrea su ne suka kafa fayil ɗin tsaro mafi muhimmanci na Habasha a lokaci mai zuwa. Don haka, ko da yake yana yiwuwa zaɓukan samar da hoton daidaiton siyasa a cikin ƙanƙanin lokaci, abin da zai tabbatar da daidaiton Habasha a matsaikacin lokaci zai dogara ne kan abubuwan da ke faruwa arewa da kuma yadda gwamnatin Addis Ababa za ta tafiyar da wannan rikici, musamman idan ɓangarorin suka kasa samun dandalin tattaunawa a batun yammacin Tigray. Akwai yiwuwar zaman lafiya mai rauni da aka samu bayan yarjejeniyar Pretoria zai fuskanci babban jarabawa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shiri na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barkanku da dawowa wannan shirin. A cikin tafiyarmu ta bin sawun Turki a UNESCO, bayan mun kammala duba darajojin Turki da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya, yanzu kuma muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihi da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi. A wannan bangaren, muna juyar da hanyarmu zuwa ga hazon duwatsun tekun Bahar Aswad, kuma muna ziyartar ɗaya daga cikin mafi kyawun gine-ginen tarihi na Turki, gidan ibada na Sumaila. An gina gidan ibada na Sumaila ne a gundumar Machka da ke Trabzon akan wasu sassan duwatsu masu tudu da suka mamaye kwarin Altın Dere, kuma yana ɗaukar hankali ba kawai da tsarinsa ba, har ma da ƙaƙƙarfan dangantakar da ya ƙulla da yanayin halitta da yake ciki. Wannan tsari, wanda kuma jama'a suka sani da sunan gidan ibada na Maryam Ana, yana ci gaba da wanzuwa tsawon ƙarnuka a matsayin wata cibiya ta musamman, inda ibada, fasaha, gine-gine da yanayi suka haɗu a wuri ɗaya. Siffarsa ta yadda yake rirriƙe fuskar dutsen da ke tashi daga zurfin kwarin, ta sanya shi zama ɗaya mafi shaharar kayan tarihin al'adu na Turki. Gidan ibada na Sumaila baya cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO, yana cikin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi ne. Kamar yadda bayanan cibiyar wuraren tarihi na duniya ta UNESCO suka nuna, an shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na wucin gadi a shekarar 2000 da sunan Sumaila Monastery, ko kuma The Monastery of Virgin Mary. Wannan matsayi yana nuna cewa an saka wannan wurin a cikin muhimman kadarorin al'adu da za a iya gabatar da don takarar shiga cikin jerin wuraren tarihi na duniya a nan gaba. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke bambanta Sumaila shi ne daidaiton da aka samu tsakanin tsarin ginin da hannun ɗan Adam ya yi da kuma yanayi na halitta. Gidan ibadan da ke a kan gangaren tsaunuka masu tsayi na kwarin Altın Dere yana da siffar gine-gine mai sarƙaƙiya da baya rabuwa da yanayi, amma yana haɗewa ne da shi. Wannan yanayi ya fitar da shi daga zama ginin addini kawai, ya canza shi zuwa wani yanki na musamman na gado, wanda ke ɗauke da siffar shimfiɗar al'adu. Rukunan gine-ginen da ake gani a yau sun fito ne sakamakon ƙarin gine-ginen da aka yi a lokuta daban-daban. A cikin rukunan gine-ginen akwai cocin dutse, ɗakunan ibada, ɗakunan ɗalibai, gidan baƙi, ɗakin karatu, kicin, maɓuɓɓugar ruwa mai tsarki da sassa daban-daban na ayyuka. Kasancewar waɗannan gine-ginen

gini a wuri guda yana nuna cewa Samaila a da ba wuri ne kawai na yin ibada ba, wata muhimmiyar cibiya ce da su ɗauke ayyuka na ilimi, matsuguni da kuma sauyawar al'adu. Abu mafi ɗaukar hankali a Samaila shine zane-zanen da ke bangwaye. Waɗannan zane-zane da ke jikin bangon cocin dutse na nuna abubuwa daga littafin Injil da kuma abubuwan da suka shafi rayuwar Annabi Isa alayhi salam da Maryam. Waɗannan ayyukan fasaha ba wai kawai suna ɗauke da labaran addini ba ne, suna kawo fahimtar tarin al'adu na lokutan da aka yi su zuwa zamaninmu na yau. A cikin jerin na wucin gadi kuma, ana jaddada cewa gidan ibadar wata kadara ce ta al'adu mai muhimmanci a sikelin ƙasa da ƙasa, saboda siffar gine-ginenta, ƙimar fasaha da tsarinta da ke zama shaida ga al'adar gidan ibada na tarihi. Kiyaye gidan ibada na Samaila yana buƙatar tsari mafi sarƙaƙiya idan aka kwatanta da gine-ginen tarihi da yawa, domin abin da za a kiyaye a nan ba kawai sassan gine-gine ba ne, yankin dutsen inda tsarin yake, yanayi na halitta da ke kewaye da shi, da kuma amincin baƙi muhimman sassa na ayyukan kiyayewa. A saboda wannan dalili, tsarin kiyayewa da aka bullo da shi a Turki ya dogara ne akan wani tsari na bai ɗaya wanda ke duba kiyaye gadon al'adu tare da amincin yanayi na halitta tare. A cikin tulin ayyukan da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ke gudanarwa, an aiwatar da gyare-gyare, ƙarfafawa, shirye-shiryen muhalli da kuma matakan kariya masu faɗi da za su magance hatsarin faɗuwar duwatsu. Gidan ibada da aka rufe daga maziyarta a shekarar 2015 saboda ayyukan gyare-gyare da tsaro, an sake buɗe shi ga baƙi bayan kammala ayyuka. A wannan lokacin, kiyaye fasalin tarihi da kuma tabbatar da amincin baƙi sun kasance cikin manyan abubuwan da aka bawa fifiko. A yau, ɗaya daga cikin fitattun batutuwa game da Samaila shine gudanar da ziyara mai ɗorewa. Gidan ibadar wanda ke ɗaya daga cikin cibiyoyin al'adu da yawon buɗe ido na addini da suka fi ɗaukar hankali a Turki, yana karɓar baƙi da yawa a kowace shekara. A saboda wannan dalili, shirye-shiryen sufuri, hanyoyin tafiya, kare muhalli da aikace-aikacen da suka shafi amincin baƙi sun zama muhimman sassa na manufofin kiyayewa. Wani muhimmin batu kuma shine kiyaye hatsarin halitta, gangaren duwatsu masu tsayi da suka ba Samaila siffarsa ta musamman a lokaci guda suna kawo hatsari kamar faɗuwar duwatsu. Ayyukan da aka gudanar a shekarun baya-bayan nan suna nufin rage wannan hatsari da kuma kiyaye yankin don al'ummomi masu zuwa. Samaila a lokaci guda wani muhimmin sashe ne na gadon tarihi mai matakai daban-daban na Anatolia. Tsarin da ke ɗauke da alamun ƙarshen zamanin Byzantine, Trabzon Komnenos da zamanin daular Usmaniya yana nuna cewa tekun Bahar Aswad ya kasance wurin haɗuwar al'adu daban-daban a cikin tarihi. Ayyukan Turki na kiyayewa da gabatar da wannan gado kuma suna ba da gudunmuwa ga kiyaye raye-rayen al'adu daban-daban. A yau, lokacin da muka kalli gidan ibada na Samaila, ba ma ganin ginin da ke da ban sha'awa kawai wanda aka gina a kan duwatsu. A lokaci guda, muna ganin imanin ɗan Adam, fasaharsa, ƙoƙarinsa da kuma dangantakar da ya ƙulla da yanayi. Wannan tsari da ke tashi a cikin hazo na kwarin Altindere, wani ƙaƙƙarfan cibiyar al'adu ne wanda ke ɗauke da tarin ƙarnuka zuwa zamaninmu na yau. Kasancewar Samaila a cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi yana nuna cewa za a iya kimanta shi a cikin babban tsarin kiyayewa da gabatarwa na ƙasa da ƙasa a nan gaba. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin muhimman alamomin jajircewar Turki wajen kiyaye gadonta na tarihi. A wannan ɓangaren na tafiyarmu ta bin sawun Turki a UNESCO, mun gano wani gado na al'adu na musamman wanda ya haɗu da yanayi a kan duwatsu masu tsayi na tekun Bahar Aswad. Gidan ibada na Samaila ya tunatar da mu cewa gadon al'adu wani lokacin yana ci gaba da rayuwa a gangaren dutse, wani lokacin a fuskar dutse, wani lokacin kuma a cikin abubuwan tunawa da aka kiyaye na tsawon ƙarnuka. Samaila yana da matsayi na musamman a cikin taskar al'adu ta Turki saboda tsarinsa na gine-gine, ƙimar fasaha, tarihin baya da kuma ayyukan kiyayewa. Wannan babban gado da ya taso daga da zuwa yau yana ci gaba da rayuwa a cikin zuciyar tekun Bahar Aswad.

0: gidan rediyon muryar Turkiye ke gabatar da muryar ta ga duniya.
1: Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.